0: E pahi nui, hiki a oe ki hōkani hō ka au ki ka?
1: No hō ka haure.
0: A pehea ka himeni hō?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.